0: This is where it all goes down.
1: It hits different.
2: Only on 96.9.
3: Tabi. Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk zasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
4: An sarrafa magi sta daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanumfari.
3: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
4: Magi sta sanya duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba. Wannan gida zai kaddamar da hukuncin yanke shawarar rage bukatun gida.
5: Kai.
4: Saboda me?
5: Kar ka taba mana madaran 3 crowns fa.
4: Ko akwai dalili?
6: Mama na ba da gudunmawa mai yawa. Ita kuma madaran 3 crowns na ƙara wa mama kuzari wajen kula da iyalanta.
3: Hai. Kika
4: darajar iyaye mata na da muhimmanci dan haka a girmama mama da bata madaran 3 crowns don inganta rayuwarta
7: 3 crowns meal